0: yung yit kini wer kwaro.
1: Bimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Bimar
1: me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Aizo, apa ni wey oluwa kere ye. Aya, kiti omi wore me loko bet nendo ngone na wanga pol. Kobi ye.
1: Igi jami o wore me loko bet ni oluwa yo ben oluwa ngwati mi.

an ba toro ki ka war war ki ha ba toro ki ka war war ki ha si hani duong mi jano ko ka kare na riyo te pa ju wi she si ro no e pe no bo ko lai

yongit, jami yongit, ngeje konge musaka musaka. Government ni me NRM tiati mugirango. Government ni me NRM tiami yongit, jami yongit, ngeje konge musaka musaka. Ndaba, angum musaka musaka eneni antang yokina konyo. Kali ngata kubile munu, inuwele antia lungu ni musaka musaka, kari shuwa hili, eno musaka musaka konyo ni ngopamu. Kumanai musaka musaka ni konyo ni ba, kumanai musaka musaka ni konyo ni wundu tuonu wunge, kujole musaka musaka ni konyo ni maki kuri komu. Musaka musaka ni gonyo ni ba koma me musaka musaka ni gonyo ni buni mitu nge don musaka musaka ni gonyo ni mari kuri komu donge.

0: Mi a nyonyi me yongera me nyimera badai. Mi a nyonyi me yongera me nyimera ba ma. Yo ada Allah be chun ni yo. Yo ada Allah ma ko.
1: Da wa ya. Kaido nga duwa wipai wano uya dunga kongo tuwa mtungi. Nini. Da wa ya kaido nga binu wa nipachu vinyu kakuwa mkabo. Niyo kabo wao mai. Okabo, okabo wala kwa rega di tiriba. Okabo ibonya bonya pingo. Ah, okabo wao mai. Wani kia dunga lugu cha. Wale wale ye. Dago chua kado nga binuwa nipachu vinyu kakuwa mkabo. Niyo kabo wao mai. Okabo, okabo wala kwa rega di tiriba.
2: Iyom yekere wer kwaro.
3: Alishani vinyu kwa
4: marme pacho.
2: Iti yunyo or radio.
4: Old radio.
5: And my family is not fine enough.

akongari eka jado mdenja kokama pinya ne peyo akongari eka jado mdenja kokama pinya ne peyo.

Allah ko bini cin ja bitun mu jo pon pon kili jay chukula bili nyero punyu ko ni beri kuri ngwe ngwe chunga Allah ko binu ma kapunde ko kuda tekte gamo na rakanyi burele go long Aguru ba Allah ko bini cin ja bitun mu jo pon pon kili jay chukula bili nyero punyu ko ni beri kuri ngwe ngwe chunga Allah ko binu ma kapunde ko kuda tekte gamo na rakanyi burele go long.

0: Riyama ako baba.
1: Aburo dakatalo tuwa na pa yun niya terapi.
0: Muno da riyama girang. Aburo dakatalo tuwa na pa yun niya terapi.
1: Ayan na kong bada mama.
0: Mama bada rin na nung welo che.
1: Chile mo jiu duj. Tiyanando.
0: Mama tiyan rika chila kiri war. Chile mo jiu weng. Uya joni. Mama yer wia wan welo. Chile mo jiu duj.
1: Baba piara.
0: Baba piara rika cho kwako de. Chile mo jiu. Ajoni baba to mama we. Ya do to mama chile mo na baba. Koriga winyo ponyo. Ibero ponyo guna na kwere chile mo na ka. Bla ibero bole bia. Akama pigo pogle ma doa to chile mo na ka. Cho ibero bole chile.
1: Iguma ber baba.
0: Mama.
1: Aburi da katal.
0: Tenu mo chisa ti dispensary.
1: Chisa ta kenene ta bera
0: pede ta wata ingi yo. Hecho ya waraga yuriyoti rik rik rik rik lemono.
1: Run to the doctor, run quickly please.
0: Lua tatangwa ina kabo doctor, karan wa chwebo anine itana. Angut bukadong kainge inilaki gomisi uku wa beru maka fuldo chungmalo. Pora pora koma.
1: Doctor penyanyi wubi binu.
0: Kana ko batiye. Kepenyanyi tuwane chakara ni mwa wubi. Kana ko biwinyo ba doctor. Tuwane wubina tura. Jadi cakap jui ibarat kane long mak kopi ada dok itu yang ping, bukan nak ingurak kane ne.
1: Etu peremi koma, ikan yang miu keuriman na dua koma petu ada doktor.
0: Doktor cakap pimau, ni aku bi winyo, anak kau bi winyo, ni nu revoni tag, kon nu revoni gara, ini nu mieri tay dua ada dek kene winyo, anak kau bi winyo, ame amanin, ita. Jadi dua re, abichel, ajoni baba toma we,
1: ayah dua toto tajoni cili menang,
0: dan korea winyo kunyu, ibero.

0: Madi, anu koro mayo, anu kapa, anu na konyoro. Uwari na ringo bero lor, dubira anu kuno, umiyoko bera yor.
1: Aya, kare ri dakal ni abor, chabira chele ni na chel kono.
0: Kare do ri dakal ni abor, anu awota.
1: Madi.
0: Kare do ri dakal ni abor, anu awota.
2: Mujie nara.
0: Uje monu diubeda lur anu anapede anu uja okora Oba niri dakal mwa kabiru kwa emperano doksen anu uja uyari
1: Aya, wano biri wana madeo burgeti ye kunaja, kurye

Gino mo kati tung chi mister wang mai yenyo kore. An ni ramo achiel an dog adi chunyo we an lim pa wara petwer la lata dog la tien ma an anyuala nyuala petwer la liro. An achiel wot pa o malaba ikar mo kuno mister an no kuno jan. An ni ramo weng bok chelo biye jinja chia berke tam ni kwak mi ana boiti kin ge kuno. Eto mon cha wa win gen duma duma man tu gili chwina teng gena da ti ma yene ana chwina music mo magwa ko na parker ke nying miana boy be locos man chiki kuma be dan gu pon kana na ma liet he man na ke kana na pori ngar mo pori ngot be letik an mi a pori wa mal ko man tu gena Mr. Boy be locos man ki kome ana wachi a boy a yele don pe Kiku mabe, chwa wachi muze, kaku manda, umira chwili gang wa koi chine anpati. Ana wachi aboi, aboi. Kone nere tim kiri meno kono be mada. Eto ane ane chwa wara lea lea cha ulo dan ki kona cha wachi ha. Aboi karporo ki pigi piga dado. Wano chiri wano chiri ganga la dira boi mister. Apuali tu, loro nanga mudun.

Aito, ababa ni wen oluwa kere ye. Aya, kiti omi owore me loko bet nendo mo nena wanga bol. Kobi ye. Iki jami owore me loko bet. Iki jami owore me loko bet ni oluwa yo bet oluwa ngati mi.

mine wan wata ko ni walu tani ne nan maluu ku dagi mine wan wata ko walu tani ni no ya

0: you are all right. Chirkali wa mora mo kelli wa no, you are all right. Balme shiel koro. Balme shiel jono ballo kelli chori go mora ko, kobi. Balme shiel jono ballo kelli chori go mora ko, meri. Kanchir. Kanchir kwero ko. Mieru yelo pure de wor kir kwer ko man ko ko ke panga
1: ko ka de kel kel ko war
0: kasil kanjil kwer ko
2: de be mieru yelo pure de wor kir kwer ko
0: man ko ko ke panga bal mar yo ko no bal mar yo don wol wo mo buti jela buta ta ko
3: Balmer yelo kuri di wor kir kwer ko man ko ko ko panga balmer yo kono balmer yo don wo lu mu buti jera buta dago ni mo le do nyo ho.

0: ar me pacho
1: iti winyo or radio iti winyo or radio
2: ye marotieri a duwe chi lama me olaru ye gina maton en ko kiti.